0: Tamo, bahai bo. Sebok telang nani kok tu marok datong.
1: Sebok telang nani kok tu marok ba. Salbrum no kasubi tong bla. Ang babla ngos hakabla. Mia ni kok tu mabla nya na inya. Koi mung bla ira griwi nya jihne.
0: Nai kena bla. Hai ni bagi no tini agor tola wot hana ni hini sama ni kena wo.
1: Tabuk punggoda sama ni kok.
0: I, tachi ngono sama ni kena bla.
2: Tamo tini ni kok tu mabla yo. Sebok ni kok tu mak kasama ni apa kok no da salai tung lai.
1: Oh, hai ke blang nung bo. Kena kah aja.
2: Nuk kabele. Apa ni bangunnya tabuk agor tola wo tangna ni hini cong mata. Tubu di. Rang sekitar rohar gerah di.
0: Tabuk ke tang lai bala.
1: Hai kang nono mia sama ni apa nono rina ni naik kena belasah bla.
2: Apa nono rina ni tiap kubu ni nono riu naya nta.
0: Mia ni apa kai tamu bawa tu sebuk ba.
1: Oh ma, mia ni apa ba? Gadget itu opi cetah no.
2: Tubu di rang siru hor di ang leru.
0: Musuh rok nang nabe.
2: Tubu di hadar kanya siru hor di ta.
0: Ni ni aku tada tongri rohor di ta.
1: Hindi. Tabu dah nongkrong sinai ba?
2: Ii, tabu nua nongkrong sinai ta. Hai kya ang, nua sen nongkrong sinai, kulum ka?
1: Daong ka?
0: Daakon, samurok pai kay, dati noga pai di ta.
2: Samurok pai kay ang kisang songni noga se kisah matangan ang tini sok pai gelak ka, kisah leri fan manu ang thangka.
0: Daakon, asik leri ta tong di. Kubunya, kui warang ni berhasil lubiri ma, noga pai aku hun belasah.
1: Paya kono humle, tuma bo tam noti diploma pori woi tongko humla.
0: Hai le aburi mani bo, bo krokai kahamno?
1: Kahamno te, borok ba primary ni simi university jora, baksa kanyo pori woi eme pas krai lekya. Wai shapano sini bukrang lubri mani sai nambar ke bank semaya ko humle. Mo kepakai eme ni o nambar okai sini. Belang no kebang mang kaham la.
0: Busuk rop helai ber.
1: Belang ni hingkai 79%. Ulubri mani kai 75%. Asung helai jah bisi helai ya.
3: Oh, yang song no kebang nub la.
0: Ba, yang hazlai nyonu ya baluk ha.
1: Biang ni saya hazlai. Asuk jorade.
3: Iyong, norok banyak kisah samong nanggui ma paiman ita.
0: Tamo bobotis samong.
1: Tonggradi, kubunya hazlai. Nur ni do paham kray mota khamani bahasa tau sak jora.
3: Abo sawi hamna ni kok liya yong.
0: Akha bikachi ni yang rogole tabuk sak jora. Omo hai rok khile khnaya ku hai da yong hojlai.
3: Khna nano karile hasa hapa ke blasa jini am chayo.
1: Tamo.
3: Yi sonyo tong yong.
0: Ke phek sama da hapa ke jini am chayo.
3: Yi yong brui drag sanai jini am chayo hapa ke.
1: Bo kami ni tay sabu ni busa saja mang kasa yang hodla.
3: Saiman kayong.
0: Sabu sabu.
3: Kogono tunggu. Kunjau bayi kena ke mokol bayi nugu. Mokol bayi nukhe sago kelayu hunmani. Ak kogro kisapan o kibzane kogya yang berite yang sela.
1: Hanya ta. Abu kayu nang nung ya. Hanya borok bang la tong nairok. Ni bisingong kena ta.
0: Amsa ni bo kami wahapai gerak kasa bo yang hodla.
3: Amsa ni bisingo sini kami usah ngi tongkrak ha.
1: Sini kami wo, sabun ibu sangk nasa.
0: Sini kami ni hengkai lay, hakaya song ni bodol ni bising rogo da ngi tongkha.
1: Do akon, abu rumah tongkradi. Neng se tamu ni bagi paymani, abu sesagradi hodlay.
0: Samung seng baja yang hodlay.
3: Samung to norok banyu yang.

0: chini yang gupato malai blang bai chini kami wo khorok buri khorok tam mo hai bemar ma jaki tong kha hini chalang ta bono
1: abo byang ni aske ad gurung bemar ni bisingo bemar chitra hapbe ga chido abuno usakango sung hati thanglai puru mokol bai thang nugui phaimani wana ma habui borsai ma tonglai ya khaiti ta musa
0: chini kami wo kha hapya da tongno kokono tonggu khunju bai khana kai mokol bai nugu mokol bai nukhai chakok lai pho
1: abuno baksa baksa nokhai kami wo hai besani kami thamogui habung mudra rok khau hini khnao te abuno lokhai jani nukhungni wa thobri hui nokobo mudra khau hini hai rokhini khnao ta
0: hai basai thanti sibla sa
1: ta mosa basai hachung da
2: ni nokob phainani khorok busang nang ba
0: khok da sidu hini basai oron achuk phaidi
2: lama tong tu te kok golo golo khna hor mani ba angle te kubuni borok da tong huni se tuma kok no ro basalai sa mukhuk noi na ase golo golo khai
1: basai i kon asik de ayang sa ba phai tong